Thank you, Tessa Grace Osado, for that request. It was Bruce Fry singing Amazing Grace. And I am forever thankful for the grace that God has given, especially for the grace that made it possible para makasigurado ko na kumabot sa akong kamatayon at ako sa langit. And not because of my good works, not because of my religion or ako ang simbahan, but because sa grasya nagihatag sa Ginoo siya namatay, gilubong ug nabanhaw para ako makasigurado ko na ato ko sa langit. And listen friend, ikaw na naminaw karon, kung dili pa kasigurado ana, kung dili pa ka sure na ato ka sa langit kung mabot sa mong kamatayon, ginahan mi na makatabang ni mo ana sa mong Anchor app sa ibcd.theanchor.app na kay makita ang dira na gospel presentation in English and Cebuano kana. Pwede na siya nimo mabasa or mapaminaw para ikaw po makasigurado ka na ato ka sa langit. Because that is the very most important decision na kailangan nimo mabalaan sa imuhang kinabuhi. And of course, pwede po ka mabisita diri sa among simbahan sa International Baptist Church, Dumaguete. Because welcome kay ka diri. And I'm sure na ay usa ka tawo na mo share sa imuhon na makasigurado ka ana. But of course, karon kung na kay mga song request nara, don't be shy to send it right in. But for now, here's a request that came in from one of our faithful listeners, Travis Altup, singing Jesus I Come.

You're still tuned in to the best radio station in town, 101.7 FM, The Anchor Radio. And you just heard Abigail Miller singing Home of My Heart. And thank you to our dear listener for requesting that song. Glad to play that on the air for you. Well, faithful listeners, I hope you've enjoyed listening to the many Christ-honoring songs that have been played here already sa ato nga station. And hapit na ta halfway through sa ato nga live listener request program. Pero welcome magihapon kay mga musendin sa inyo nga mga song request. This is Merly Roshana, privileged and happy nga muserve sa inyo by playing the songs that you have requested. And sa mga nisendin na sa ilang mga song request, thank you so much for participating sa ato nga program. And I hope nga inyo nang na-enjoy ang uban sa inyo nga mga gipang request. But for those who are listening right now and wala pa ka nakasendin sa imo nga song request, ay ragkaulog padala na through our free Anchor Radio app. Just use the song request button, type in the title of the song nga ganahan ni mong paminawon, and ato na siyang i-play para sa imuha. Just like this request that came in from Jonah Mayman Lookit, here's Resolve Ensemble singing Here He Comes.